gis ñu tey man jaay naa sama njuréel, du ma dem fenn di présenter sa bopp naan maay doomi Serigne Touba déedéet, talibib Serigne Touba rek, nee naa bëxuwuñ ci biiram, nee naa bëxuñ ci biiram. Du ma dem fenn di présenter sa bopp naan maay doomi Serigne Touba, man Mouhamadou Fadal, mu ngi déedéet naa di talibib laay wax. Nit bu noo tiya, waaye bin iraada am na lu ma ci bëgg nag, am na lu ma ci bëgg nag, leggatu kese noxati bay am na lu ma ci bëgg. Waaw, loo ci bëgg yow Mouhamadou Fadal lu ni li kay ox saa bi xarxi aada, damaa bëgg a doon kiim kaanuk sama jamono, damaa bëgg a doon kiim kaanuk sama jamono. Kenn ku ne xam na ni Cheikh Modou Fadal kiim kaanu jamono munu koo weesu. Yàggul dëkk bi mu dong la, ñu bari fekke nañ ko, ñu bari fekke nañ ko. Da ngay ñëw ci moom ni ko ah tool yaa ngay yàqu de, tool yaa ngay yàqu de ndax maral. Mu laaj la ñaari question, da ngaa bëgg a xuus wala da ngaa bëgg a xaar ba yegg. Loo ci bëgg rek la yàlla def. Boo ko ne damaa bëgg a xuus bala ngaa yegg fa nga bàyyi ko woon ci ndox ngay xuus. Boo ne damay xaar ba yegg, boo yeggee suñ borom suub te du xiin, suñ borom suub te du xiin. Li kay ox saa bi xarqi aada, damaa bëgg a doon kiimtaanu sama jamono, kiimtaanu sama jamono. Lu mu laal rek yàlla def loola, lu mu wax rek yàlla def loola. Bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax. Bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag, ba nga jox ma njëg gi maa ko moom. Njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya. Min baadi mastaraytu muuha mun ni ahdaytu ah mu ni ahdaytuhaa lakum bi xayri man ni. Ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma, njëg gi maa ko moom lew na ma doom, joxaat naa la ko addiya yow Serigne Touba, joxaat naa la ko addiya yow Serigne Touba. Léegi 1+1=2. Loolu mooy nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer. Jaay na lim jaay jar na, jox nañ ko njëg gi, mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya. Nuurun àlla nuur, nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer, leer ci kaw leer. Xam ngeen ni ak taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam, xitmaal sëriñam. Bi mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi nu réaliser yépp, xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi nu réaliser yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla, ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp. Mu bokk ca mbébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba, jumaay Touba al masjidul kabir, jumaay Touba. Bokk ci jigitam yi gën a rëy nekk ka njabax kan la sax mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex. Cheikh Modou Fadal Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi Serigne Modou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji. Léegi bi fi Serigne Modou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi, daf ko multiplier, boole volonté ba Serigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Modou Moustapha ak bu boppam nag, ak bu boppam muy ñett volonté. Mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay, mbay. Waxtu mu bët sibbee di wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si, yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom ak ni wëriñ.
ñu kon mom lim doon bay lepp mourid bi may Seigne Touba ji lim doon bay lepp ñu may Seigne Touba ji lako def yow souf si ñu bay fi sa bir bo ci naré meñ lu nara moy ñu may Seigne Touba ji yalla doon xorom diggal mu bi irada ki ni al murid sadiq diggal mu bi himma ju kaweri himma ji itte ji kan moko am ci kaw souf itte ji jël say jiw diko sul ci souf ni yow jiw yi lo fi nara meñ ni te du dem bu nara moy juma Seigne Touba ji yalla na doon xorom motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba juma ji soté ci ay loxom tarak bu juma ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokel Seigne Touba ñëgal ko ni ko juma ji matna té sa bëgg mo da non juma ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel wa tax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bi dari na'imi mu ni ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi unixta fi daari naimi mu ni ko fukul bi ni amati abadan muqima muhaafan murtadan saykhal khadimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci mbég sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci ajjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax ajjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal ban tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax Seigne Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie
yow sun borom ma ngi lay ñaan ne jiggal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñak diko def ci jumaa ji ñi nga xamni ñu yëkëti seen tiranga diko def ci jumaa ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkëti ko ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom la nga leen jiggal seen bakkar aduna ak alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci loway man ci jumaa ji ñoo ñi nga leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj dama dox señ touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diggu ñu def ci yalla jéggal la loolu tax képp ku fi tok doon khalifa señ touba lu sa khilafa gatt nga gaaw diggle dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw diggle dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yéssal nangam ci jumaa ji lu tax ko ko def yalla djegal yow ñuko diglé yalla dana la djegal sa bakkaru djek ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen djegal seen bakkaru djek ak ñu mujj lo tax al khalifatul aam fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yéssalat jumaa'i touba lu ko waral moy waghfir liman amaruhum bi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu ajje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn faadal ko xam wilayatum digi mak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gum da ko seyel ci biir wilaya seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn faadal walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hu ñu ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala waxeti man nit ki dal lim la may desena ci wa lolou la bëgg wax lim la may lepp desena ci Cheikh Fadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya ak Cheikh Mamadou Fadal yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm en bal mo def ma xawase motax mom cheikh mamadou fadal ni eyo mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mamadou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eyo mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam neneen mustahil la neneen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am neneen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah ay yalla bu ko ciad dug way
yalla bu ko ca dugg way tabarakallah tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lotax mu sañ ko lotax mu sañ ko ndax mom lotax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la katli sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara katli jami yalla nañu katli yalla nañu xettali yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mudou bamba newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna mo tax mu niko ya sayyidan fil mahal li khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis ni tuba lañu dem ci barab ba dis ko ni dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xamna ko di waye yalla lum la may lu nek amna fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jël ak legi son xamul kagn la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mën la simul tubay ji ba dessé sélatma
wala slip nga nangou ko dang koy nangou ñun jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ñi duko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ñi yow nek ci sa awra di lañ nit ñi ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci

le meta bok te gi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak duggu ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni yalla ni dakk len ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yonante bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkar lok yow nga jakkar lok mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boran do lokal ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fekk ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran wat tuti sa nday jor lu tollo xassab da nga fekk omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullahi ak ñaari xarit ak yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni mu dekk ak mom madina sama nawara neena non la dekk dekkale ak rasulullahi rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt ko misli jari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna doon nga defal len ko adiya fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa digg ak penku jakar lok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakar lok mom fofu nak bo jakar lok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penk jakkar lok seigne touba ñu defal ko sey addiya ba nuppi ginaaw buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni kurru mani baxaan ci berum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ma nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaré ci la te jinn yalla gi tax yahu di faadal li seigne touba di am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci limako waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngirelam mom
niko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñu xamni ñaala gaynago lañuy tité ro ñaala gaynago man ko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu wa da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga kay xara ci baye ci gëlem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko yow ganar ganar lolu ñu jari lolu ñu jari da nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñaala gaynago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu bax bax te jëfo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol sin boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko das foras muni man ko xatini talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wa alla innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago ha waw yaay sutu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar tay bi rew dafu seigne touba ba te yow du fo dara samnan ablay lukar bu jikke yor tiadi rew de tup seigne touba te yow defolo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew de tup seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox karaw sama lam dan titero lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari dugut te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muntu ne ma bari dugut te sa ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te beyo
wala señ touba laaj de señ touba neena ma ngi len di laaj ndax tiitoro so ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni goobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax tiitoro so ngobanu bay day no wulis nga baña bay tax nga bari dugub al yan fa ul mil jalu lil kharshani bila timay sha'i fil bustani señ touba neena ma ngoy laaj ni ko wayew mo dem ba bari dugub ndax ngobanu suñ ñor am to soori gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan mu abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yen ñepp la wax muni yewulen jaar na ci ngeul ina muni ngobanu suñ ñor am to soori ge mayuma dugub lula may dugub yow señ touba muni sa ciona daj na lu mburu degul ci tal awa may deg jere jef yalla lool la señ touba wax neena daj na lu mburu degul ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ touba ba yag mon nga señ touba jere jef muni awa makoy deg daj na lu mburu degul ci tal li khabla an arari dan mu abada lool la cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu señ touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal señ touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañangok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngoy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Royukai da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samontek tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñu ñu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéré señ touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lool la cheikh modou fadal mbacke melal ci social ni daan rangé seigne touba ni fay di joxé lool lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ni daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek cheikh modou fadal ni ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni sen ijaba ni sen tatu lami ni sen ijaba ni sen mbarum beut ni sen ijaba ni ci sen nop mo waxon ni domi seigne touba yi
xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñu ci seen lammi amna ñu xamni seen ijaba seen nopp la ñu dégg bu fadi comme misli cheikh abdul khadir mbacke mom ñu dugg noppam rek aaje gi mom buy dugg noppam di fadi amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy fadi te do xam lu ko fadi ah kay li ko fadi moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko fadi dégg mu nabba ko fadi motax noppam ni dawul degg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu insha allah ko mujjé degg lool do karama mo jamono yi maryama lool di bobu la ko mujjé na degg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di deglu du bon nopp bi ko deglu nopp bi lu bax rek lay degg fajj ko mom ndax nobbi ijabam ñi ngi ci nobbi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoni tudd leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wallu yo xamni luñu dégg mu fadi yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko ciamou faadal da bokkon ci nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lammi luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ñu yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xossatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyaz billah dara jiruko dara dara dara dara ci adina jiruko dara dara dara mon kay bu mun bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñe bu fa mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lool way way lo am ci ayib neub ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso yepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ni njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëggé ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggé ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ ñu leggël yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñoota indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñoota indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu di waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ci rajab diggal yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni
Cheikh Modou Fadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu Cheikh Modou Fadal jep fena ci babadi Abul Baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu digé dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soonu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal te yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tukul mu def ko du sama daraja du sama maqama waye mi ngi xol wajur ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol ko le goga rek wax na mako barki dem ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal buma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé lim wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé nim yalla nako yalla sam ko té ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Modou Fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ngaboti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ñu seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu na ma sam mbir mu ba ko digg naqalu ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numu leen yalla fayal yalla numu leen yalla fayal waye nak ñoo nit ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci Seigne Fallu rek xeyna mom la ma Cheikh Modou Fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginnaw Seigne Touba wali yuma jëk gis ci kaw jamono moy Cheikh Modou Fadal ginnaw Seigne Touba deug yalla wali yep Seigne Touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax Seigne Magat Fall mo wara fa dalé jang guddi boga tera gis Seigne Touba rabbi Allah ta'ala no ginnaw Seigne Touba Cheikh Modou Fadal la jëk gisat ci wali yalla yi wali yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba goné la ay ati at la waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi
ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tofté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wér dé won té awma luma def ci daara ji na mënu ma jël sama dundu njabot gi jox la ko jox ko daara ji té dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam té yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doore ñu ci daara ji ben yoon mo tax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na ko ak jaxé ma gëm nit waye li ñu wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom señ mohammed diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen nit yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ni señ ku ci melni señ señ cheikh donu cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji man añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añu gongay da nopi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu neem ibbi bol bi parce que daara ju ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ ba ñu tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ñu bu ma ngi may añu ndo nda duma añ rek nda duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndoké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolou mum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def lég rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna mam bu sun mus ñom yaayi daara ko ci melni nana mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh doom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi muy jaarale hadi ji jenti daara bi da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jigen yene ko daara ji ñu ngi wax jasaakumullahu khairu jasaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ñu ngi señu mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam señu mamadou badian defena man reemu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ñu suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

légui mom wali bu mag bi nga xane mom lañ sétsi ñom ñepp xamna seeni tour damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hyderabad waye lum nek nek ci Hyderabad leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm bimu gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqku taxaw di ko xol musien wali bi ni ñon koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu tak ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé beccé bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dex la wali wo xamni ak dex la wali wo xamni geej la

mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom-ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk lislaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dëngee, fu mu jubee, fu pax am, yooyëpp xam na ko. Kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng, lu mu am-am daraja ci yàlla, ñaara ko jaaxal. Nu mu walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw. Lu mu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut. Lu mu mën a alak, alak, mënta alak ku ko tooñut moom walliw. Waaye gis nga walliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama, mënta jariñ ku ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut, dara mënu la koo jariñ moom walliw. Dara, dara, dara, dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko, mu door laa mën a jëriñ. Ku wet di nga laaj ko Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jëriñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jëriñu ci nitu yàlla difagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi. Mënoo koo jariñ bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ, day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal, bàyyi say tere. Kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Kon walliw lu mu foor foor foor mënulaa jariñ dara, dara, dara, dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg, li feeg, li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allaha ghafurun rahim. Ma nga suratul musammil. Borom neena perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am. Wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu, yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo. Su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan, kii fëgg foofu nekk na ko ba, kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. Suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqet lu am njariñ ni yàlla am, waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne. Jamono bi nga naan yàlla am, ana yàlla okay. Mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf, te mooy jaamam bi ab jaamam. Boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla, nga ni ko am, mooy mu gees ni yàlla am. Suñ borom nee na tajidu, tajidu indallah.

tax du sank mukk boy ñew diko fa fekk mune te waxo lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mune yol bax reuy gis nga yolum lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mune wa ahsam ajran mune dana doy mune dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi keur keur ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nepp nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi di ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla mu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu baajja la Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñum sëriñum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila aljanna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena
ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamne fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ya abou hasan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regeulul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ku def nangam nangam nangam yalla digeni ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba ne ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi pour fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jërul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dédét wazur khiyar al ulama worom xam xam mi tanéf ya ñi nga xam ni rafété nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba leen dé leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxna wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeyal di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla dong tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko
muni dede li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dongu tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bul faxas rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'aahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da ko def wa wutur la koy def mbaamu tek ko fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben xaritu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan ni mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu añ muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf al bustami na waw waye man dama wor man duma dag sama koor mom wali la xamna daraaje cheikh abou yusuf al bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de
motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ndat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifam bi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar nuni nga len di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gissone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma sa way baye li ngay def maneko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ne ngay wormal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage
waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top to xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruula direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lu massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lu massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw gnaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé ba ci wali bu xonku nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek walli wo gis botam xox waye nak ñom bu seet beut fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom ndel waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma nak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir bal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom na nga ma fajal aajay ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaijal lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax
xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo upp tiyaba jaamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré talibek cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu way def ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu nangu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu nangu mani gañu ñu nak lan la seigne touba di jundi gañu la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram nonu la seigne touba di jundi ci xokal bu kaw nan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xitma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy ciofel da nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid bustami ci ngadam gogou way abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolong marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi niko signil mu dal di jinni buma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def nako hadiya mu abou yisi dal di salat mu bom mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu tayer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko
ngir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yasid bustami abu yasid bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abu yasid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yi ci fi mu nekk ak waaji nekk ci bamélam abo yi ci dal di téw malaaka yi ni ko ki dé dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yi ci dal di tiin ba xam bimu xam ni ko mom abo yi ci dafa gëdd waaji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waaji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waaw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor abo yi ci dal ni tek xelam dem ca ko ko garalon yéré ba li abo yi ci ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di abo yi ci ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor di doxantuna ba yeb ngelawtu sama yaram ma xol sama yéré xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yi xit xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ni ni akay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeur mané jima geureum abo yi xit bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci bir ngeur mané abo yi xit ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax nit bu len wéssu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayyidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dédé fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dédé ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italy ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi رسن تباني وأخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا ورحمة
yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man Seigne Touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañu doon way gëm ñepp ma di leen liggeyal di sonn ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat wa rahma ndem Seigne Touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khet bi khidmal na khet bi mom Seigne Touba ci bind ay téré khidmal na khet bi ci terbiya ay nit khidmal na khet bi ci jangal ay nit khidmal na khet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatixe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khairi kafa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal Seigne Touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxal ci mi se ñaari dal sukkal Seigne Touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow Seigne Modou Mbaye Thiam sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna walam omar omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ku bax am na ñu xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ku bax waye ba ku len maya tax rek li ci poste ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina am na njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dañ na ñima ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di
niw na lool waaye ba waaja sant sàmb jëlee micro bi dan ni waaw nii nga mën a mel sëtub Cheikh Daru Assane Ndiaye sëtub Mame Cheikh Mbaye sëtub Mame Cheikh Ibrahima Fall sëtub Sëñ Yaara Mbaye wax ba ni gar ah booba laa fay doog a dem nag ma gis mbooloo mi kenn ku ñuy xëlëf-xëlëf yi di làmbi poos ma ni jox ma rajo bi naa ma ni tey leen seen waa ji lim wax nii baax na de nee na man bete laa loolu la leen bëgg a wax man bete laa aha kaay leen ma wax leen ku ma gën a doon bete nag ba ngeen xam ne bete amul njariñ kañaa ma gën a doon bete ndax kaña baayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña maamam kaña mbokkam yépp di kaña te saa bu génnee ci mbedd mi ñu topp kooku yet gone yi topp kooku yet lu ko waral jikko jaw rafetut xool leen ci man jikko ji rafet bu ngeen gisee ci man ànd leen ak man bu ngeen gisee ci man teg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi yi ngi ngeen may jox ndax maay doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nag noo ngi doog a am gan nag ñun bañ nekkee ba ma ko ba léegi musuñu am gan gu mel nii li ma gëm laa leen wax rek man loolu laa gëm li ma gëm laa leen wax waaye wane waa ju baax day tax a texe day tax a mucc ëllëg yowmal xiyaamat akbar ci bi ngi koy wane nga xam ni yàlla rek a tax bëgg nit ñi jariñu ci moom donc am na lu yàlla def ci moom ku ko ñaqal jariñu ku ko lëggéeyal jariñu ku ko topp jariñu nga wane ko ngir nit ñi mën a mucc ëllëg ni nga xamee ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi nee na boo gisee li may wax ci ay karaama yu ma yàlla defal jubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma topp ma ndax sama borom xamal na ma ni ku ma topp texe loolu dong laa ci jublu waaye defuma ko ngir damu alquran daf ñuy nett li ni benn waaye ngi nii buy jéem a xam le waa ju baax xam nga fu mujj yàlla ni ko baal naa la sa bakkaar yépp demal dugg àjjana alquran bi ñu ko nett li wa jaa min aqsa al madinati rajulun yasaa xaala yaa xawmi atabiul mursalin atabi man laa yasalukum ajran wa um utadun cheikh ibrahim ngo wa jaa min aqsa al madina waaju jóge fu kenn xamut waaju jóge fu kenn xamut daal di ñëw ni saa baaraam daal ni yéen mbooloo mi jëmm ji ngeen def morom du morom de topp leen ko ku ko topp texe de mu ne màndargaa ngi nii mi leen di jox ma leen di jox moo xam ni war naa tax ngeen xam ni du morom war naa tax ngeen xam ni yàlla def na ci moom mbir war naa tax ngeen xam ni nit yàlla la ñu ne waaw man màndarga mu ne man laa yasxalukum ajran man laa yasxalukum ajran mooy koo xam ni day yar sa njaboot di leen jàngal di leen jubbanti te laaju la ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen oriente ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man laa yasxalukum ajran ñoon budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waaye man laa yasalukum ajran li muy def yàlla rek la ciy xool yàlla do nga tax muy def kon nag attabiul mursalin topp leen kii yàlla ko yebalkat ndawal yàlla la ndawal yàlla la te kat wa hum muhtadun mi ngi leen di jubal mi ngi leen di orienté mi ngi leen di wan yoon yu jëm ci yàlla bamu waxee loolu borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xam ni nanguwuñoo baax nanguwuñ ko baax nang mooy ñu mel ni wahabist yi nga xam ni nangu nañ ni walliw am na ndax mi ngi ci alquran waaye nanguwuñ kenn di walliw koo ni walliw la ñu saaga ko ndey wahabist nangu na ni walliw am na ndax mi ngi koy jàng ci alquran allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena aamanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jàng waaye boo leen ne moor ko je walliw la ñu ni waaye toppal fële kooku day walliw ñooñee nag
biñu gisé waji bëgg fegnaal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëm lu né ci rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay confiance bu confiance ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nopp waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofu yetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la way lutax du ngeen ko gem way yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di djema jappale way rek djema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ci personne a djema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafari li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko wéddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dajju lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati señ touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane señ touba ko di nokko may kat wane señ touba man dalla ala khairi
كفاعله امنا بنن حديث بخني من دل على خير فله مثل اجر فاعله بومتي مانا دون بومتي مانا دون amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci mso boole nan ba boole tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko meena am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni menoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan ka li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wit man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoni ñu ba fi yoni seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santu yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ santu won santu yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkul defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu
wa lutax da dama ci tegal ni ma ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër bu wéré wéré wër ci saddu saddu muna mané ko

madit mu ne war di siyaar yonent sallallahu alayhi wasallam julli fajar fekk ko fa julli suba mu julli so ba nopi dal di xunnot ba nopi doga ruko biñu nopé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunnot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xunnot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunnot ba nopi doga ruko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunnot mi len waaw ndax ay teggin la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wuté ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko défé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju seigne modou nañ yamale fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga loolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax loolu mayit motax rek luma tabji rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu leen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jamm rek émission bi da am loolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koko déglu dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha mbay sam ba yewen ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni
tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ mësel me di ci xey doom muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñewna ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal lañ ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lam ñu ngi ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñi nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wu rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme niñ ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam tierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaani sa borom yi taylibe Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqin waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara
yalla xam nako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena seigne touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg seigne touba amut mom yonnentou da sopp seigne touba sopp ba amul fum yam mom yonnentou bi laah sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bu mu doon su seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jegal nu te def nu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga meuna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg seigne touba ju amul fum yam ndax seigne touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gennaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيسام ايضا ونصره. بكري تري راديو خسيد اونلاين جلوس نبنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye-Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim njariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab bi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dinañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a walil amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolou nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit da leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top bi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعظنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف كان يالا دوغال نغا توب لي يالا سنتاني توب لي ندوال يالا سنتاني توب نديغال سكيليفا يوم الخيام بمالاي فانغ دمالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيولي مبولم خيتي بركي ياك يونتي علي مو سلام يناي ديكندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay anando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw anando yu rafet ndaw anando yu bax ndaw anando yu jup ndaw anando yu tedd ndaw anando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radi Allah ta'ala anhu min man atani faqad ata Allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa Allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu ca ñañu yilif ay kilifa lañu ca ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la waqafur ra'im suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif legi jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekké na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ñoo xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana taxé di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi l'islam lolu taxé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu alquran ni la waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayn ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal terewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wabil walidayn ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak buma sa yoni ndawam ci seigne mor ante sali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor ante sali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo ante sali woko bam ñew mune ko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu lu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibé ba gannar lay don ngeen don sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akla ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo lay lif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kaata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mu way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jamu na yalla ba jamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhira topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mënoté mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lu neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy nak waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilife go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilife la am dama adama bo gis ñaari kilife yi ben la ci am da am kilife guñu tuddé kilife mbeut am kilife guñu tuddé kilife gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé gënal kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
muné mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def muné walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangulul nak fexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa fexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek man ñoo ñe sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war
mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am Modou Mbaye Thiam mu joge fe am Modou Mbaye Thiam mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal Modou Mbaye Thiam ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde kuy jaamu nit waji Modou Mbaye Thiam mi nangul li nga xamni coobarem la mo ñewal bopam ni señ nar jox na la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la
moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire

ci rew yi jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gu ñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma don defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dakhwa sologaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngëm ngëm moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amul wala sama non nga man ngay andal for force muna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste do demé sahodia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di sétu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fo meuna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu dul deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu meuna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi par là alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu lu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo ga

dakhwa solo gawu dakhwa salafist yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal fi plateau yi rek xolal ben salafist rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafist la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafist la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafist la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajje ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajje ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafiy la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola numu nasa xale waaji numu ko tora xale numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lu koy muy di wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñu ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal way yurud daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ñi len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tudde serigne daara yoy ay politiciens tudde sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy daño wax ni ñom niñ gi sa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbokk mi doon wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni Rabih ibn Amir mo solo hadith bi Rabih ibn Amir bimu deme ci Kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulik bour la ba nopi mom du abdulik bolé ci légui nak mom bimu ko posé question mom waji bimu posé question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada
min ibadatil ibada ila ibadi rabbil ibada jihna li nukhrijil ibada min ibadatil ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni likulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko may na la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye may na la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bis sangam nañ daj ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nuñ leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug yi dal salafiste salafu sale moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akay naam al mutaakhirina batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam mushafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik
imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu massan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yaronata sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu waw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lima wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istiqbahu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muni waye gis nga bu keneen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penci mi yow am nga fofar ba nupi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom luñ def ni baxna ay kilifa am luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talib bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek ka tax lool rek man nako ram yowmal khiyam
cede sosu ndax xawma cede suko geuna deug wallahi alhasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par là en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu li ma wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ni nak manhum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow mané ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ko par par bi nga déggé baat bi sogé na la kepp ko par par lawul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé moto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam lu dul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tuddé taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiy moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni nu tasayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni mi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñ ko nermele niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppé guñu ngay soccio yéeli lire
sun borom neena lima talbisuna alhaq bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamuna xam ngeen ni li deug la mi ngi ni ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par par lo nagn ko wax nagn wax deug gi lenen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écraser nagn ko fuñu massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci penc mi ñi nek seen slogan fuñu massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñu ni ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ki gëné baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rang woon day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam suufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yowmal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekente ni amulo possibilité am accès ci mom muna de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalaat koko wax lolo am koko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo
dama leena dama and ak yeen ni yonent ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yonent jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kawsu bo xani mas na ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëfleenti demleenti ko dikleenti xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam ñu woma ni ci politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko félicité niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku mëna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu bare gis na ni sa waji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sa way yow sa wax ji neexna dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamni moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ñi wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggété ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene mako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe waxna ko ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama ak ci yow dana ko jël ba mat seuk
insha Allah taala budé fi ci adina nak bayé nak yalla baye dal lima bëgg wax moy fa guma dañu jëmou jima mooma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñi toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat koy deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al-qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téw na bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawwara wa est ce nakarlu nañ ko est ce nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keur yi ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërentiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko gëna soxlawo ñoko gëna aaji wo hakay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi
yeen la fété yeen ko gëna aaje wo dé wayé diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mané da ngay gis borom kër bo xamné day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse képp am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñé wa légui lolu fokay duggal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nit da bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay sidi alhaji malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeké mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki mburu sayna ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekku lu nanum ndox est ce que da nga nan sayna ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yé yeen ndaw ñi ma ngi len ci yé yene samay xuma nu ko mëna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi señ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fek rek lolu moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolu cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fek njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delo ci di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi de len wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence yi dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew te waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma leen beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na leen deug deug sant na leen deug deug ndokkel na leen seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant leen ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu Yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni nak bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn gëmul yalla lum dug ndax ku gëmul yalla mom gagn pé liksi jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liksi ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jongala nga xamni amna lu la fi xaar lek ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budun kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ndo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu mu rafit muy wati nu mbeur yi wati nu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu nu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lum def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day bu de goor nga dedet bul tak jangal falle xek na ci tufli ci mu wut lamba legi mu wër

उल्टक। xale bu góor bu ndaw ba muy tàmbalee nàmp lañ koy takkal lamu loxo, ba muy tàmbalee nàmp ñu di ko takkal lamu loxo muy bootu ji mu màggaale ko. Kooku bu màggee mën ngaa fexe ba du takk lamu loxo, kooku bu màggee mën ngaa defi pexe ba du takk lamu loxo. Ñu dem ca tëgg ba mu tëggal ko lamu loxo ak jaa as akus njaaro ñu takkal ko ko. Déedéet jaaro bi doyen na waaye dindi lam bi comme góor la, comme góor la yoonu yar. Nga xam ne léeg-léegi xale bi làqu la, làqu say bët te doon góor, ay moromam wër ko di tàcc muy fecc, teela la dindi gaaw. Bu ñëwee ne ko bu ma ko gisati góor du fecc, yee ko, do jërul duma, jërul xas, yee ko rek, yee ko rek. Wan ko ni ko pecc mii ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def. Pecc mii ngay fecc, ñi gën a doyee di ci pinc mi ñoo koy def. Misaaloon naa ko li ñu tuddee fecc ak ndakase ak dukkët. Duñu benn, duñu benn, duñu benn. Fecc la, fecc la l'islam aramal, waaye ndakase, ndakase ci laps temps boo xam ne am na lu ko sabab. Ulamaaw tasawuf d' accord nañ ci, waxuñu ci dara. Ndakase yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo toog ak Abbas. Ya Abbas, mu ni ko labbayka ya rasulullah, mu ni ko yaa ma niru ci jëmm, yaa ma niru ci jikko, yaa ma niru ci bind. Seedallah, mu daal di kontaan jóg ndakase, daal di toog, ndakase daal di toog. Li ko waaw mbaa li ma def yàlla waxu ci dara, mu ni ah bu dee nii nga ko defee de moom dara la ci waxut, lii bu dee nii rek la araamut, waaye bu dul fii nag araam na moom. Maanaam lu mel nii daal bu ko sababee dagan na, waaye bu lu dul mel nii bu ko sababee araam na. Loolu la ko yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Mooy noonu ngeen daan gis beece cuun di ko defal Serigne Saleh, ndakase, ndakase. Bu amee sabab rek araamul, waaye nag bu fekkee danga koo def ngir bànneex, bànneexu lan, bànneexu àddina. Xam nga niru yonent bi jikko, niru yonent bi bind, loolu li muy def ci xol kontante googu nag la Sayidina Abbas yëpp ba jóg ndakase. Waaye nekk ci milieu boo xam ni ay instrument lañ dajale di fenqale ay weñ, muy kundang kundang yi, nga ne ci seen biir di tëbaka dal, aram na, aram na tifaaxan, aram na. Kon xale bi boo seenoo ay moromam yu wër ko di ko tàcc muy fecc, gaawal arrêté, gaaw gaawal arrêté balaa jàllu kaañ. Sayyidina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, gaawal arrêté balaa jàllu kaañ. Dukkat nag mooy lii ab bëkk néeg di def ci diggante ñaari kees yi sëriñ bi, bu ko sëriñ bi yónnee fële mu yanu lu xaw a diis noonu muy def di dukk dukki. Loolu la ñu tuddee dukkat, dukk dukk jooju muy def diggante boobu. Wala xale bu ndaw bu toll ci parental dana ko def diggante ndayam ak baayam, loolu mooy dukk dukki. Bu dawee song nday ji wëñu wëñu ko waat fa daw ñëw song baay bi, diggante soosu loolu la ñu tuddee dukk dukki. Bu fekkee nag koo xam ne lu ko yanul lu diis la jóge ci gi kees jëm ci gë kees nag, kooka la ñu wax naan diw lu muy dukkat nii. Loolu tax nag kon yar xalel bi nga tegal ko ni ko
nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggini nga andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ra nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honneur dom adama dakonti nak honneur dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wote na honneur doom adama wuti nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek ciagne ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len warmal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yeen nit ca lool lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokk na ci
nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mëna nek wayé le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu su borom guddé becc baayi fa kër ga ñu ihtikaf bobu limuy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rew lañ lañ ni bu fekkone ni da nga dugg ihtikaf baayi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obligé nga génné dem séti ko bu fekké ni ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né nga génné ihtikaf bi dem jaalé ji sa baye ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génné ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam nekkul ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñew wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam comme yonent yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbiram yonent ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yon ne man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waaja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dog yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen dom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen dom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëru ko dara jëru
yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deug rek fekk jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem ak fu mu wurtu dem legi nak boma ne waw ki nga xamni mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salama minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yoonam nekku ci waye nak yalla waxon na len ko moy ci ndiku len fitna ndax bu ñewé day laal ku ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekku ci waye fitna ko indi yow fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess delle internet bi bis bisi joy ko ci laaj loy joy muni sa dom jé ca kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nekat boko waxé da nan ba muy dem néwon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bané dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurep té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talim nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yoniko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu deey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala wen katereel nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba dal di am pass pass ci xol bi ni ki buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fomu yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bisi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé
dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñu ko waccé dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye domam jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune wa sun borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraaje ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat mi ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yada allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko den mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do nga dekké yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg amul lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi makoy def legui bala ma de na man leen donga yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yaang may deg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jëndi
ak aliwo yi mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqf bu la neex nga ni obusle waqf mba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lég lég nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxf li fek ñay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci lég légi lég légi wala andi wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax bâtiment ca daara ja ni lako do nga yi dëkke fu mu ci doona rek sadaxa jaari ya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jaari ya sadaxa jaari ya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu alla wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jaawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fasasa misal on na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddel ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinne ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ayé ñu di ko défal señ sam mo ayé won ñu di ko défal bim ñew mu ni ma li bidala waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma Abdurrahman dama ko dakk mun waye teewut nak ma defalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sourma and ci abrob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki juné ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubu aljana bimu noppé munuma saway munuma ñun ñing ci erreur bo muy tuddé mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fidaaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekké ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom
alquran moni al jasaru ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fay lu rafet ndax man yalla wamul ñaan man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen luma la maya mana fay lu rafet rek al jasaru ihsan ila al ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal wa yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaru ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mujjé def ñu taxañ dënd bi wa xara joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say doom yi nga bayyi adina say doom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxé won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seeni njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal jojuma la jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci mëna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna sen njabot fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tuyaba ju magangi fi di la xaar tuyaba ju magangi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis yi joy ni buñ fexé won ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joye goné gën yoy joye mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñadon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow
te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al ard fa tarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñi gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mel leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasayib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ibil arda bul andak ko alku boko ande ak mom neena fa tarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda mune fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yaroko shaytan nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytan nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñ ci ko bimu ne num ko waxe ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaray laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yenen sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërsekk ci loxal yalla la ne jamm bu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga di ko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awza raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter bu joge fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mouk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yépp ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutul ak mu walla wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali légui mu walla wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang légui mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewanti leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematuma waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematuma fam na fam na muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gaawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gaawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gaawal bako luñ la téré gaawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi yëpp moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben resso yeen ñaar resso sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëro gu kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg laku rew mom ci alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom te daara ja fo jëm ak mom resso sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teulibe gi ma am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la

0: ben loi la bo xamni tek na ci saw loos ni la ya wara yor sa ndey amut yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gënaaw goor jural fa yalla ay wali wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa ndey ne nga sa ndey da son te yow nga judd sa ndey yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay la nga bëgg yor sa ndey non nga yor sa ndey saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul fekk lulay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi man la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërëntu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërëntu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi nek kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lak su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuwa bi sinum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuwa bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye di ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci suñu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaraka wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi serré sen tir liggey sen rew man na sax ni amuñu won jomi serré sen tir dañu ñew jël afrique Afrique dem liggéeyal leen seenum réew. Xanaa ko mën a liggéey réewum jàmbur, war a mën a liggéey sa réew, war a mën a liggéey sa réew. Sun borom nee na tilkal ayyamu daawilu a bayna naas. Affaire bi ay loola, affaire bi ay loola. Bu ñu xoolee sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora. Wax dëgg yàlla metti na. Ndaw ñi suuf saa ngi nii, suuf saa ngi nii. Ñun ba ñu ne ca tool ya dañ daan toog ba yàgg ñu gis benn waay bu gàddu aw wëlisam jóge ci dëkki taax yi loo bëgg muy damaa bëgg kuma jàpp surga ñu jox ko bari ko kemb jàpp ko surga mu bay dellu siwaat takk soxna ca déwén sa mu ñëw dellu siwaat defar kër ca déwén sa mu ñëw waaye fii ngay ñëw ci tuba gi ma gën a jege fekk ndaw loo xam ni taabal ji mu tiim taabal ji mu tiim matul 10,000 francs ci lay noor ci lay nawet ci taabal soosu rek matul 10,000 francs de ci lay noor ci lay nawet benn bu añ jotee mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi dellu siwaat wala mu topp marché bi patron yi ne ci marché bi ku indi ab añam mu raxasu sukk ba keroog muy suur waaye nawet jot mu jël kees gi denc ko dem nawetaani dellu siwaat bu ko defee ñaari nawet rek am capital léegi tey ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waaye mal asaf boobu mooy benn beneen bi ci des nga gis ndaw loo xam ni nijaayam wala frère-am yónne na ko alal sarseel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yéene développé ay rakkam ak ñeneen man caa daal di jàpp ñoom tamit ngir dem waaye déedéet xam nga nu muy defa kafe ngoon gu ko rom mu jënd portable bu bees bu ni mu jënd changé waat buy changé portable bi day teg xaalis du ci yem lekk yi jaay bu ko romb du ñu kii du ci yem xale bu jigéen bu ko ree ba ñuy weex mutti bi ci xaalis bi jox ko ba magasin ba ni këndëng wa ila bu deful noonu ma ngay def saabu jaayee ba ngoon bénéfice am yépp matul 5,000 waaye moom saabu jaayee ba ngoon dana épargner ci comptam maanaam ci condamnem ab 5,000 francs boo xam ni ma ngi koy dénkaane fi barab xam nga lu ne ci xelmee bis day ñëw rek mu ni nijaay ji wala frère bi maa ngi tukki daal di jël xaalis boobu de xaalis boobu muy épargner nga xam ne du am bénéfice par journée 5,000 francs waaye xam nga nu muy defa ma ngi cay épargner loo xam ni ma ngay lijjanti billet bu ko yóbbu ci réew pour mu fekki nijaay ji fa mu ne nijaay ji day toog ba yàgg rek dégg ñu ni dagg na billet wala nax nañ ko lekk xaalisam da doon lijjanti ab passeport wala da doon lijjanti visa xam nga ñi tamit du neex a dimbale ma teg loolu fee ma ñëw ci ñi nekk bitim réew yéen waa bitim réew ni leen politiciens yi naxee noonu la leen sëriñ si naxe yéen waa bitim réew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalaatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xëy jënd kër guy jar milliard xëy tabax jumaa juy jar milliard baax na lu am solo la waaw noonu ngeen ko defee ba jënd këru milliard tabax këru jumaay milliard waaw bu ngeen ko defee woon noonu tabax société boo xam ni milliard la seen doomi réew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tee ngeen xalaat loolu par 50 euros yooyu ngay joxe par dimanche nga xam ni doo ko yëg ci sa salaire ngeen di ko def fi barab ba mën a ubbi ab société ngeen ubbi société boo xam ni bu fekkee ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tivaouane def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yàggee ndawi Sénégal yi amee fuñ liggéey ñoom tamit ñuy xëy di liggéey ñu leen fay weer waaye déedéet kenn wóoluwul kenn mooy li ma waxoon ci tàmbali bi kenn wóoluwul kenn hôpital janatul mahwaangi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sap donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko don bay ñu ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na kay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim beccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënitu yi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépassé 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépassé 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépassé 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah hanala waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey Oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaam ki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jax dula wax noy def ba taxay yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngeen di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fayut duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fayut duñ jang bakagn alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len benn machine wal benn machine soqo benn machine bi wal café benn machine bu soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dala koy delo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tut gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ngi ay señ bi balex mané dëgënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fu dimu won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom restaurant bu nek mu yobul fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fimna bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci suuf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci suuf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occasion saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards mi ngi ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ñu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir sa tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena def yépp yàlla ngi koy xayma ci intention intention xam nga ki nga xam ne dafa jóg am intention wu dem nappi ay jën ñëw jaay ko dund ci dundal ci njabootam kooku bu faatu ci géej gi dafa sahit daa sahit waaye yow sa intention du loolu yow sa intention mooy barsa mbaa barsaq yàlla ni la kaay dem barsaq yow bi ngay jóg sa intention mooy barsa mbaa barsaq da ngay dégku lan la am alal mbaa bàmmeel bu sori dégg guma mukk am xam-xam mbaa bàmmeel bu sori de am alal mbaa bàmmeel bu sori yàlla ni la kaay jël bàmmeel bu sori yàlla moom saa boo amee intention yu négatif dala cay fekk si rek waxoon naa ko ca waaja ba mu ne yàlla may ma xaalis toog ci taatu kerag sedd yàlla may ma xaalis yàlla faalewu mu ne xaaral ma xool ba xam yàlla dama dégg yàlla daaneel garab yi saa kaw garab gane xaxaxax wuti ko musam poxilam xanaa ray ma nga bëgg mu ne ko waaw da ngaa def effort yaay fekk si garab bi nii nga tooge woon fii sa saal bi naan yàlla may ma xaalis boo génnoon di roñ suuf di jaay lee ma may la xaalis dangay toog ci sa saal bu sedd taal say climatiseur naan yàlla may ma xaalis sallallahu alayhi wa sallam neena noon atlubul awaija bi izzatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut leen ko ci discipline atlubul awaija bi izzatil anfus li ngeen di wut leen ko ci discipline wut leen ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayyi sam réew daanu ci réewum jàmbur ñu paquetele ci ay centre dina traité n'importe quel comment toog sa réew tey xiiw suuf di ko lekk sax ako tane yàlla xam na ko toog sa réew tey xiiw suuf di ko lekk ba keroog di yàlla di ñëw wallahi moo ko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañoo tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bët di xool walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku mel ni manam ni yaak bayyi mayam ba yaak mu ni bal adallu bayyi ma saxalata na bayima la tane yow bayima la tane manam waji tok fi barab di wax xalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi legi yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom legi yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sifsoné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi frèram ndax lan mak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeer ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeer parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag mu ni waaw mu ni waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mu ni am ni bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mu ni amna ci mu ni wa am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan talin diw talin keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye de na bu yag du nit ama sawti lum waxon innama al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bola mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imamu jair wa muttahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beute ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gem la nga am evenement de ne nga da ngay magale da ngay santey da ngay nang mi evenement nga am de mu gem la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah ana ngeen de taxedi kay ngay wax ngeen de taxedi faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonenti bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonenti bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naw falal wone muhammad lu ma sa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko dëgg gi dakar loko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsek nekké dana la ko jox waxna ko légui ñi joggé won lu wëte ñew fi di ma siaré ci fi légui ni rek ci ngon luga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu mëna né dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma lacc ba dem ci ben maktab borom maktab baniko daara jang barab sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui lañ fi joggé légui lañ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayal quran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé addina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gëm la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir ya goné gudelul baye yene yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi fa jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé tes kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fi regul ci soom yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rusé serign dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci daara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan niko yobul mako ci daara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñ bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andulon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit li ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ño bokku koñ ba ah ah señ lat señ lat señ lat mu leen ki day sama dooma ki serigne daram la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé touba gi seigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom di ko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss buñ ko yonne pour mu war ko indi ci daara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi wer juroom ben wer do fa indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu day war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rusu na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu bax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu bax rek waye gis nga ñu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye buñu wona ñooñu batay démissioné nañ bu yag buñu wona sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yàlla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yóbbu ko këram jox ay waajuram ñu dépassé ko li fi ak ñangay lekk salaire ba yàlla di ko bind ci sa yool bi yow moomu ndax xeetu waxfu lay doon day mel ni waxfu comme ni may jàngale fi sabilillahi mu nekk waxfu bu boobaa loola waxfu lay doon ci yéen xalaat leen ci xalaat leen ci ndax 50 € yi nga mën a muñ ndax bul fàtte ni alal ji nga dajale jox ko politicien bi bis boo demee ba ënd toog politicien bi ci gis gis alal ja xam nga doo ca jotaat da nga koy mën a muñ ngir yàlla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaay 1 milliard alal jooju xam nga ni doo ci jotaat da nga koy mën a muñ noonu la mel nag ci alal ji bu ngeen ko dajale woon ubbi ci ab société yi boo liggéey yow leneen lu ci mën a xew yàllaa taxoon ngay def lu ci jot a jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waaye du tee da nga dimbali ay sénégalais yàlla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba loolu daal bëggoon naa ngeen xalaat ci yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci jostara bi ngir jëmmi yàlla taxaw réew mi te bañ a xool rek ni état moo war a def lii état moo war a def laa nit du toog di xaar état wax naa ko sànq nee na waykat bi ni la xadamta wat na ka fa rahmaan wujji siika nit day am volonté ci liggéeyal am réewam am réew nag ndawi réew yaa tax ñuy wax ndax réew mi suuf si doom waxuñu ko nit ñi ci boppam moo xam da ngaa samp daara di jàngal nit ña loo leen mën a jàngal ci ab yar jub xam-xam nangam nangam yooyu yëpp ci liggéeyal sa réew la bokk waaye du caagi num ni ndomb ak tàng booy takk nekk ministère dem ak ñëw loolu mooy liggéeyal réew ñooñu moom lekkatu xaalis réew mi dong lañ ñiy liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jàngal di leen jubbanti ëllëg ñu mën a tekki dara yor seenu njaboot ma nekk seeni waajur et cetera et cetera ñooñu ñooy liggéeyal réew mi waaye du caagi nag ñii war ci avion yeeg ndomba tànk yi ñooñu moom lekkati xaalis réew mi rek lañ nañ ma baal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

alquran ak waye niw ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jamm ni waye li tax sa jamm ni am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina muneko li tax sa jamm ni am ko dana dox sa digeuk ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sante mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jamni dana len dikke ndey jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muneko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla señ Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki seytane ndax seytane waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sante yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma le atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dikke point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Señ Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ño ñew di sante la yalla Señ Touba 6 millions yu moye touti ño ñew ren di sante la yalla Señ Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ño ñew di sante la yalla Señ Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Señ Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Señ Touba moy anti iblis moy anti iblis Señ Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Señ Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Señ Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Señ Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé do sante yalla bisub Señ Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Señ Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi té tékiwul dara nama yalla bal lima gëmé Señ Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yakku nagn ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Señ Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na len def lo len lum len bëgg def manipulé no len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Señ Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Señ Touba lani do Señ Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Señ Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah
ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwab as-salatini ta usu jawais tuhni kullu ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan soow pir soow pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonante bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewal yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay don événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf
ولم يكن من المشركين مستسك جف إبراهيم مستترير من وإبراهيم كن لن لون من خنا ثاكرا لأن أمي إبراهيم أبسنت أكون لون إبراهيم داول سك جف أبسنت أكون لون ثاكرا لأن أمي لأن سنت برام فوق فك أبسنت أكون لون من وما خال إبراهيم نك أغلي ما كتك أي جفة جفة أكفي مجار digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara lu ni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mosej matan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek essentio mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa essentio mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sante mom ci lay sante ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cyant ga rek ittabahu ma dal dikoy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratul mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi xani ko ci jaar do essek ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ko ci massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol do nga ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari de dede xaruna fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentio monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli waw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndiegu xar waxuma gelem gelem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndiegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de
sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolém ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mu ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seen tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobl len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram yi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demon jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fekk rek ñi vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adinaam jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala
dama bëgg ñu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sant le ko yalla mu ni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sant lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe lu jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbistu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecce sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngay tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeru ko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lo limba dan tan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako
kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw muy mako de bu ngeen mako añane yalla defal na mako nut waye nelaw muy mako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an araridan mu'abada radi Allah ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal pak bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce que dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gent yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bula fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom mëno genné walé daraaje nak mëno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul
sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak boxtu nasar husayru kera bam ne sun borom gañangi ni tuumal ma boxtu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex muniko boxtu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma ji mu la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munaama dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tumal xam nga luma djublu ci yow muna ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la señ fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ señ fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am nak ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bu leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saqul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah hadd mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënul loolu dul deug loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolou rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolou lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermaneen ju yaatu ju magga ja ndax lele nga deggi ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo di mul magay da ngay de mom du jaas kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn
bi ngay genn magali dong dong la taxajuk santale seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ne yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yi mala wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yonnata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su baba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xali bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ko ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatu munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqfur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi
lolou dal danaka diina tereti nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ki lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner nagn ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nagn xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nagn nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli ñeegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko seigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel seigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte wayu du seigne touba won ko liggeel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djog dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir
ñom ñep dal sante nañ leen gërem leen di sante soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi la biré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoyep sante nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax ak yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mohammed mbacké ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdourahmane yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sante di leen gërëm ak señ ahmadou mbacké sama xarit sama wëlëre ñono ci daara ji jazakumullah khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacké bobu di def conférence yi jazakumullah khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bul téré to comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacké ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullah khair jasa yi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokk na ci ne ci li mal xol mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku dee. Bokk na ci li ci li mal xol mooy jëw rambaaj fen wax loolu leerut. Bokk na ci li ci li mal xol lekk lu léwul. Bokk na ci li ci li mal xol topp di waxtaan waxtaan wu la neex wax xam ne day satisfaire sa bànneex rek, waaye donte amul njariñ it amul lor, amul njariñ amul lor, waaye nag mi ngi sàgganloo mi ngi lay wan loo gannaaw, mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul. Ndax bul fàtte ni ulama wu tasawuf dañuy wax ni al waxtu ka shayf lam taqta'u qata'aka. Imaamu Shafii waxoon na ko rahimahullah, waxtu dafa mel ni jaasi, boo ko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wàññi ko moom daggate la, noonu la waxtu mel. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na woon la yastib dua min qalbi qaafili laay, sallallahu alayhi wasalaam nee na woon xolub waaju sàggan, xolub waaju xam ni dafa mel ni aw xob njalaw lu jóg yóbbaale ko, yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na booba xol bu ñaanee yàlla du ko nangu. Xolub waajoo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi sëgg ci connexion am rek, mi ngi sëgg ci internet am rek, internet am rek, 24 heures sur 24 yépp lu muy seetaan dara luy dollu diineem nekku ca, dara luy dolli jomam nekku ca, dara luy dolli ngorom nekku ca, dara luy dolli fulaam ak faydaam nekku ca, dara luy tax mu xàmmee dëgg ak neen nekku ca. Moom daal li koy satisfaire mooy gis ay comédien ñoo xam ne nii dañuy maye muy ree, xam ngeen ni ree ju bari day rey xol, ngay reetaan foo toll di seetaan yoo xam ne nii dafa saf xorom nga dëkkeree da ngay dem ba sa xol dee. Yonente sallallahu alayhi wasallam ni xolub waajoo xam ni day seetaan yu sàggan yooyu yu naccoo di ko yooyu ba xolam dee bu ñaanee yàlla du ko nangu. Laa yastajib, mu ni laa yastajib dua min qalbi qaafilin laay, moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax. Rawahu Tirmisi wa Ahmad, rawahu Tirmisi wa Ahmad. Suñu borom ni tabu situ jàll borom xol yu tilim yi du man maa def li tax seen xol tilim, ñoom ñoo ko def. Mooy dañoo yore melaw ngelaw, dañoo yore melaw xob ngelaw lu ñëw yóbbaale leen. Am na ñoo xam ni déglu waa joo xam ne lam leen di wax da leen di jariñ ci seen diine, jariñ leen seen àddina, jariñ leen seen àlaxira. Déedéet dañuy déglu koo xam ne lum leen di wax ay miracle, ay karamaat, ay mujisaat. Karama yooyu mu lay wax moom mi la koy wax du ci jariñu, yow mi mu koy wax doo ci jariñu. Borom karama rek mooy jariñoo karamaam, borom karama rek. Mën naa neex ci sa xol lool nag ngay mbëkk ka dóoroo ko daanoo ko yuuxoo ko jooyee ko maye sa alal, waaye fa la yem du la jariñ dara dara dara ci sa diine, du la jariñ dara ci sa jom, du la jariñ dara ci sa ngor. Au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak tayel ak naïf ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jëratul may jaamu yàlla. Ndax xam naa ni borom karaama ji moom gannaaw mas naa ko ëddiyaal benn bis rek xam naa ni yow mal xiyam àjjana laa jëm direct. Soxna Maymunatu Mbacke nee na radiallahu taala anhu sëñ Touba ma leen mag ña daan nekk li nam daan waaree. Nee na moom bokkut ak sëñ Touba mii mu dégg sama classe gi di ko waxtaanee jamono ji. Soxna Maymuna loolu la waxoon. Nee na sëñ Touba mag ñu daan nekk li sëñ Moudou Moustapha Mbacke ñoom di ñu ko nettali, Cheikh Mamadou Leng Diop Adaga nii di ñu ko nettali nam daan waare. Nga xam ne ñoom dañ daan wax ni bu sëñ Touba masaana waare ba noppi buñ fa jógee daanaka dañuy bëtt sàkket yi, dañuy bëtt niir yi, defe nañ ni ku faatu ci guddi gi sax doo dem àjjana. Jàpp nañ loolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom, nim leen di xamale sañ-sañum yàlla ak coobareem, lu ko soob de faalu ni ma yurid. Waxtaan woowu mu leen di waxtaanal taxoon na buñ fa masaana jóge buñ tëddee duñ ñelaw. Soxna may ne ah waxtaankati jamono jii day nit ñi waxtaanee sëñ Touba, ah wuute naag na nga xam ne day man noonu la ko sëñ Moudou Moustapha Mbacke daan waxtaanee, noonu la ko Cheikh Lamine Diouf Adaga ni ñoom daan waxtaanee. Borom xol yooyu nga xam ni seeni xol dafa woyof ba lu jóg yóbbaale leen, ngelaw lu jóg rek yóbbaale leen, riir mu jóg rek ñu ànd ci.
motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neké nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neké chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg Cheikhou Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde raynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim inna la al khalbu al mu'min seigne touba ni yalla defal nama al khalbu salim deñal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër
ni way fo len fekk wa arab bi ñettu bakku lolu fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé nopp nañ ta baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ñu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli war buñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét buñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alcorane fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné ko luy diiné waye dama yalla baal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok bi camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati
fabi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira leen jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de wax ni mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen
immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba rdi allah neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawiyan dinara ayni bil madar lema wu tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga kuñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalb al imaya ñaare lu khalb moy al khalb al khashim bu la neex nga ni khalb bu jekk bu moy al khalb al kafir ñaare lu khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khalb bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gëm nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nàññi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le
ndax lutax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam bam meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenté serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu né ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkab durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousu sax bu wadde nga for ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tuba ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamne ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajew wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamne ñom pousu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañi nga xamne ño doon pousu di pass nga yeur ko te jëfé ko te maanu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyaru salaf lool la seigne touba wax seigne touba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi seigne bo xamne pousul passul muni demal ca le seigne sa nga xamne ño daan pousu ak pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas qiyar salaf bo ñewé jamono fekko fi serigne bo xamni day pousse ka pass muna muni yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé te moytu nak manu wallahi serigne soso ba legui bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la leen di rusé ba legui sun borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gëna mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neewon yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba
ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew mu yag mu ko ma alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñ la wa société bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakir al kabir aw mufakir al akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme wuñu wax seen xalaat señ ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer ko ko ci wax do reer maniko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax deug borom xam xam ni ñola gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñola gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def do reer ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rom seigne basirou mbake xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen romb legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diga waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samante bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bu xam aw jooni
wala aw ñaari jooni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wata sunu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamni dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom la ma wata sunu ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نو نيو كخمه. تجرم بين يويو. بنو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis niki tay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal
yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana geureum na len geureum lo xamni ni ñak geureum dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ne bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala samu muy lay lay gis wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ne ko deet Omar mbir mi du nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de Omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ko lun mu yassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom tuddu gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat du ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew nu ko ci def tax ulama tasawuf jekeele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonte ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla waye bu fekke nga fetu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaam yalla lol nak ñi ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jikko yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dédé deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa buñ xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa ruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je
ni nga xéssal ba wéx mésu bay bañ nga ñu xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi ya nga tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñuko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antosel neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat ya ak madame bouss kenn mënu leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ni ni dédé ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di werante o liye ko ñu yeggale ñi ñi len top ngir yalla dedet ci lañu top di werante rek yonent sallallahu alaihi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu dong la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sol yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neenañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom
yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfil ummiina rasulun min um yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamu ñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djunjiko legi serigne ci serigne touba ni ñetti categorie rek lañ umtu ñentel muni amna ci categorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal inti warad yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina muni ken mun la tay yegg mu ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de mu ni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam
bu yoto kaf ci yaru kaf bi xel li ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma

wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sebeut dotu xonk abadan sebeut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako top lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ni ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texel di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé

mihrab bi di tudd yàlla ba nu fi am lu mu bëgg a wax donga yi. Li mu bëgg a wax donga yi mënu ko wax ndax lamiñ waa ngi tudd yàlla te du ko ndog. Mu daal di bind junj ko ci suuf, loolu mooy biir isaara. Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari. Am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax, boo ñëwee bu la dee yónni mbaa mu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola. Bil isaara, bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junj la tur yàlla bi fa mu ne, wér tur yàlla sàngam nàngam, tur yàlla sàngam nàngam. Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te taaf ñu ci barkeem. Xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye, mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maak ay gaay. Ma ñëw nett li ko xew-xew bi ba noppi, mu ma yor nga bik, ma ni waaw. Mu ma bindal, ma bind. Mu ni nangam nangam nangam nangam, ma daal di bind. Bi ma ko waxee ba noppi ak xaal bi ma ko waxee, wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi. Mu ni ma ku la nangate, ku la nangamati nangam. Yemu ca bi mel ni xaal bi dafa deñ mu ci bopp bi daan xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek. Keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede, booba maa ngi ànd ak doomi ki nga xam ne moo représenté Sëñ Touba fee ci Louga nu mu tuddati Sëriñ Koddeloo. Booba maa ngi ànd ak doomi Sëriñ Koddeloo ju tudd Baaraloo. Keroog bi ma bàyyi Abdou Salam di jox tur woo wii di ma wax loo lii, booba maa ngi ànd ak moom mooy sama seede. Yor nga bik, ma ni waaw. Ma ko nett la histoire bu noppi, mu ne bërit ni ma yor nga bik, ma ni waaw. Mu ne ma bindal nangam nangam, ma bind. Bi xaal bi dellu see daa wi ci bopp bi ne xam naa sa wërsëg la, xam naa sa wërsëg la. Ma ne ko ah man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi kenn du fay dara. Bëgg nag daara ja mel ni kooki. Mu ne ma incha allahu taala, incha allahu taala. Demal rek nekkal ci li nga war a nekk rek. Yal na ko yàlla dolli njëggal, yal na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmande. Abdou Salam mi xalifa am yal na ko yàlla sàmm te aar ko, yal na ko yàlla sàmm te aar ko. Kon Serigne Sa Ngok, Serigne Modou bi ma ko toppee du jeex, xëy na dinaa dellu si waat waxtaan wi ci wàllu tasawuf insha allahu taala. Ñu ndokk yàll te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di wax ni rek nii nga xam ni noonu la nit ñi bëggee waxtaan wi namm ko di ko jàmbat jamono yi nekk di laaj lu xew dara lu rek xanaa nekk ci tey jamono. Ngeen ab Sëriñ Daara moom bu daara ji jëng-jëngee rek tuutu mën a toog, waaye nag insha allahu taala di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal. Xam naa Sëriñ Modou ma waxaale ko mooy am na daaray jigéen ju ma bëgg a taxawal insha allah, comme ni ma taxawalee daaray góor ñi. Xam naa nag dana wuuteeg daaray jigéen ñi xëy na ci wàllu muamala bi, waaye daal lijjanti naa pàkk bi ba noppi insha allahu taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jot a avance. Ah xas yéenee taxawal daaray jigéen ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amoon ay dong yu jigéen, waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi bu ñu yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a teex xajjale te it da nga ciy sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay, te daanaka doo ci mën dara doo mën toujours nga toog. Loolu moo taxoon li fi jot na nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong bi ñu mokkalee ma ni dootuma jël jigéen, dootuma jël jigéen. Waaye bari na ci julit ñoo xam ni am nañ xemmam téefu bëgg jox ma seen i doom yu jigéen ma jàngal leen ndax ay doom yu jigéen lañ am, ndax seen yéene mooy ñu amoon doom yu góor ba indi ko ci daara ji. Waaye nag ah yàlla mu lu ko soblay def, ginnaaw bi nag laa xalaat ni daal naa taxawal daara yu jigéen ñooñu insha allahu taala. Su ko defee ah man faa indi ku jigéen ku leen di jàngal ñu di ko fay. Léegi nag insha allahu taala yàlla def na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni ah am na lu ma ca jox borom ni ko topp ma li ci des nag insha allahu taala fas yéene liggéey barab ba. Yàlla ñu ngi leen di sàkku ngeen, ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ma yàlla ba mu
suñu borom mi nga xamne lu matal mu mat suñu borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wati la ta'ala alkarim insha allah ta'ala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale suñu mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël dañuy nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen ci langue bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñoon xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug la sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug la sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd muni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ta yalla
ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awuma deug legi ñu ni boba ki nga xamne moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamne moy khabil mom tamit jël am khaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soule ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gon yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay akum mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banéxu ba kanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom wal yeek mu xexat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xexsa xam ngeen xexsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xexsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ak sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy xexsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax sixsa ñewna tolanti khabil mañu rayon legi yon ci yalla sixsa momi nak mom mo representer diiné l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak
dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonte yalla isa waxe ci sari am bi yonte yalla ki isa dani yow seigne modou mbey tiam bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxum tiam moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbey tiam bo génné ci mbéd mi dajé ak mor xujje wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu ten mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mu lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar lamuy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mitté waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ñi bi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñess ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mum yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ka salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni kelen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani ci se jall xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma lool lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxel joxal na leen ko yalla
sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor bi ñu né wéru feñ né ba biñ naan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni ki melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xay cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ngi ko nan lebal mujj ma am wa señ bi ba dag ma yërem rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj nama ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxas par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topato daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal Fatina Touré waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balo aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp
kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa te ngeen na dog koor gi muni abi sa'id neena mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dog lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dog sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yanan sallallahu alaihi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fekk ma nga yor tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xeur li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor mba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal daraay diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba wul buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta digg ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi khadri al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter ba naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolamiñ naka nga mëna nek représenter Seigne Touba bu yon teggiwul ab dëkk wax ju doye di genné ci sawlamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doyadi ku fi fentu lu doyadi ku fi kere lu doyadi muna muni lu doyadi lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doyadi lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mohd bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum mustahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd muso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñu rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko procès sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko procès sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reef ñom ba duñ joxe fatwa naan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda

0: bi aya bi jeex fa len yena wa antu sumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na mënoto am wenen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundi gi mënoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok moni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wa sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di Alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lool lépp kat ma ngay di Alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga deme ci anabila yi neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci anafiya ñu ni koor ben ponku rek la ñu ngeen ponku ban ñu ni al imsak anabila ak anafiya ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoomit dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya, ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja, daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi, dellu si waat ci kër gi, daal di ndax sayidatu Aïssa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci Safiya ak Malikiya, ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak Safiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba suñu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul Hasan al Ashari la ci topp, al Ashari, naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridataani bila siyaadatin wala nuqsaani. Mu ne ahakay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ne amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ne niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftiraat li waj ibaaxin muthimi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngirum Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngirum Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saaniya taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jant so loo ñeme ñeme xiif, nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara, su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil, su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogagut. Min bahdil xuróob lañ wax, ginnaaw bi jant sooyee waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogagul nga dog. Mu ne bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd. Bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu, tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñattelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñattelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnul islamil mar'i tarkuhu ma la yahdihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yufturu bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna am yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ku tagar sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak takulin murid muna amnu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tara nga ju reey reey la lay téro tara nga ju reey reey tara nga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu mo tax mané suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mune mom señ touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mune lan moy koor mune is rubba sa'imin ma'al jama'a laysa lahu fihi siwa al maja mune bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mune dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mune fa sawmu an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi mune koor deug moy wajo xamni day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna amone fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amone su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkal noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné faltam siku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara du doyadi dara nga fexé ba penktal jant ak sowuk jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doyadi wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba sisé ko mom té moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko xani sal sila la sant wala samba wala jaxate bu xëd jotté mi dama baña xif tax moy al hamdina raxasu ba ci tioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndox jotté nga def ko ni lool mom ci fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñu def ni ko su joge du tu surati ni ëpp na def señ tuba neena lu ëpp na def na def mom na ñu sant jaxate ci la nañ ko baye xel bu ñeggé ci koor ga baña top seen nday jor ñom tamit inshallah taala kon xamna señ mulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar te ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani parce que man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu wara jamm inshallah taala su ko defé ñu continuer wat émission yi rek ko defé xana ngeen and ak seigne modou ci rediffusion yi bu fekke ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu wara jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ni sante jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñing leen di sante di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh jonne man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasakumullahu khairu jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna seigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasakumullahu khairu jasaay yalla na leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu munu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairu jasa woor na ma ni su ko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solol waaye nag innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa suñ borom neena nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manon danaa ko ko fay niki su ko manon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da cey bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

deug rek la len di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi du tax ma jey len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jey rek waxu ñu len deug li ci seen poche yi dong lañ soxla motax ñu di len jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ko tax mu ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil minno do takusan mu ne lu ma naxew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina mu ni sa'a may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg sa'a programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek sa'a waye wa dawlatul haqq nak ila sa'a programme bu deug lal muna muni boom gu sew la waye du ma sa dag sa'a bis penci la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man doole yow mal xiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha waye wa dawlatul haqq ila sha programme set ko ci daayira yi rek set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju mëna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu mëna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy daño saga wali wi sénégal yépp te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakhiyu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagali ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ardi ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñi ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu illaya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu illaya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhirih muni bo beugé xam sama waliw man yalla man sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako

0: sante
1: julli juroom
0: war weru koor mat asaka dem mak bu ko mané limako sante mu ay faratu yep def nako bonu mune bim ko defé bonu taxul mu tud nelaw mu na mune ming ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen tefel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla néna ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sop la di legui la seigne musaka waxone waliw day walé sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sop sop la sun borom néna suma la xese sop rek dal day sop la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko wala déggal ko bok ci walaf luma déggati rek déggal ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ni ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw ci yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun wali yi akay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen wali yi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye kenn muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko diggaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله al bahru junudun min junudillah gij gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama ya'lamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñew matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama ya'lamu junuduhu illa huwa te al bahru junudun min junudillah rabbi subhanahu wa ta'ala al bahr junud min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali yu sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wali yu sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen bal ma ci baat bi ay complotateur n'importe quel combat traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñaka yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nik basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxay nga ye fitna yonent neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni muno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga ye fitna ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegg lolu la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon mafia ay mafia lañuy doon tariixa bo dem rek amna neuf yoyu tariixa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariixa bo dem amna neuf lobby neuf lobby neuf lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yene ngi fi te teewu len loxay ñukoy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي في ميدو جامانو nga xamni discipline amatut من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yaqute muna amune justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golal ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golalay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggee aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lool lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la gër ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa aksara fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laaj ñiko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante moy rayante legi lo gis gis bo xamni ay nit nga ci di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jëppet ñu tak ba jeex ci rew muñ wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñ leen jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isaa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da sanne da ko natto sanne ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolom ñu diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju mana tolen xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo moytu day yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa naqs min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañu fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawita teeri station yi dong lañu taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour doom dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ci do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax neeku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teulibi biko jang wo teulibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel me nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la méré dana den ci yow te ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgg taal ah man ma ci jang def bamako taalé may perte intelligent ngop benen way joge fele bako taal defi pexem ma wéja ko bama ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bako taal université bi ay gaay ngir ñoo pour taal ko ay nga sétan bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtré état bi ñom ñëpp mo raxas leen bañ sét jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé la am mom bimu yégué ni am nañu filtré état wu réewum nar ko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le té yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp le té Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt sa objectif nako sa intelligent jitu moni Touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxe ñel na réussir ñel na wa jo xamni wa jo xamni intilisam la jital ci ay intérêt intilisam la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndax am sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yeggé ci état immédiatement ñu utiliser len pour yeggé ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourta bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nanguluko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masuli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngone manifesté wul gay ni ko wax yow xana ya ne won ngon gay tal rew mi ana gay mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla baddu ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salim yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci genn bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci genn mu doora genn ci biiru genn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalais ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu luxe sétan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamné matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejgi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejgi xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la benn loi la bo xamné tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geejgi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geejgi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu ñelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi man la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërëntu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërëntu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bok ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ku su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéego ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi nek lol kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ku su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jak bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragal bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sitwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye li ci seen kanam ngani ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un mislehu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna muni dalon na tubab yi dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislehu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna muni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lu pexe nak muni tilkal ayamunu daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu mu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi serré sen tir liggey sen rew man na sax ni amuñu won jomi serré sen tir dañu ñew jël afrique dem liggey len senum rew kana ko meuna liggey rewum jambour wara meuna liggey sa rew sun borom neena tilkal ayamunu daawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tool ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10,000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10,000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mu raxasu su ko ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga numé defa mang tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi ken woluwul ken hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25,000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25,000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fal ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama kalaas gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf ci boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sax ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu mare ci ay jeen ndox mu sedd mu na kay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim beccari mu bari rek bo gisee nar yi buñu luyé mangasé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangasé bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënitu yi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngon du ko romb ciagri du ko romb goné bu bañé wéx du ko subhanallah hanala waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji de boko dajalo len waji wala ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawatina dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebeek association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jax dula wax noy def ba taxay yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fa yut duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fa yut duñ jang bakagn alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ca gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine wal ben machine soqu ben machine bi wal café ben machine bu soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxlab 5000 may lool dëgënu ñu lay señ bi balex mané dëgënu di man nga ñew commerçant bi joxlab 5000 wus la tax mu joxlako bo fa dimu won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër Serigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deew ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom région bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fina bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Serigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Serigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngou ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu de lol la waye rankalo ci ben marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara bay leen fontu yi yen ku fi bay yen koy récolte mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy li gëna jafé té yen koy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak té xamni réew mi yen koy défar yen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sen tir té tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahit wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq ngay dekkul an la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma xaliss tok ci tatu kera gi sedd yalla may ma xaliss yalla faale wu mu na xala ma xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab bi sakaw garab gane xax xax wuti ko mu sam profilam xana ray ma nga bëgg mu ne ko waaw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon atdubul awaij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atdubul awaij bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku melni muna mu ni yak bayyi mayam ba yak mu ni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayima la tane yow bayima tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan mak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jàngaté mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum وهذا قوم وهم في الناس أموات. نينا نينا أمن يخلني بوري من فك نقلم ندم باقي أبو ياق من واو من واي جس نقلم في نكول جيكو يباخين في نكول جيف يباخين في نكول تخواي بو أم صلا بين في نكول من أم يبوري من فك كم يفلوته نعم فاتنا واي سيني جيفو نغفي سيني جيكو نغفي سيني مكاري مال أخلاق نغفي نعم سيح مد بامبا نعم سيد الله جمالي سيني مكاري مال أخلاق نغفي نعم نقدم نغفي

ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk dée nañ bu yàgg dée nañ ba xam duñ ay nit ndax yooyu ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu demee bay jàkkaarloo morom nit naan tàllin diw tàllin kër diw xam nga ne yow doon nit de dañ laa boole ci nit ñi dong waaye doon nit waa sa xawmun wa hum fi naasi amwaat waa mi ngi dund nii ci biir nit ñi waaye dee na bu yàgg du nit ahmad saw ci lu mu waxoon innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabu loolu la ahmad sawxi waxoon nee na réew moo gis mu naa mu ni seen culture moo leen fa bàyyi réew moo gis seen culture seeni aada seeni mbaax seeni jikko yu rafet seen mbatit mu naa mu ni buñ ko ñàkkee gisatuñ dara ñun sénégal suñ mbatit moo doon lan am jom am ngor am éducation am fulla respecté mag fonk mag bëgg mag wormaal mag lii moo doon suñ mbatit léegi ana mbatit moomu sa waajur wi la sukk jur dacc yow lu ne nga xam ne ba nga juddoo bala mbankaanoon fa ngay yem mu dacc yow lu ne nga xëy ni ko wa ngañ wan gannaaw ndax lan bokk leen position nga ni yaa torox de yaa torox de ku la ko wax borom xam-xam yi ma waxoon ni nag am na si ñoom ñoo xam ni ñoo réeral ndaw ñi ñoo réeral ndaw ñi parce que daanaka dañ leen a xaw a xabtal salaalahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadis ba nee na woon aafatul ilmi salaas faqihu faajir wa imaamu jaayir wa mujtahidul jaayir léegi xoolal ñett ñi yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wax ak suñ jamono bii nee na diine saa bu amee jafe-jafe rek ñett ko ko indil ba ci jëkk mooy faqihu faajir borom xam-xam bu kàccoor borom xam-xam bu kàccoor boo xam ne lu ko neex lay wëlbatee aaya yeeg hadis yi lu ko neex borom xam-xam bu kàccoor borom xam-xam bu kàccoor xam nga xam-xam bu kàccoor mënta weesu nit ki gëm la nga am événement de ne nga dangay màggal yéey dangay sant yéey dangay nàngi mi événement nga am de mu gëm la wóolu la jël alalam yónnee la jënd aw nagam jox la ak la cay ànd lépp yebal soxnaam ci yow pour mu andi la tiraanga yooyu sa kàccoor tax nga ni ko wax ma loo bëgg mu ne xanaa dee texe nga ni ko pour nga dee texe daa am lu may bind ci sa awra ànd ceeg yow nga doog a texe xam nga ni yaa bon de subhanallah xanaa ngeen dee texeedi kay ngay wax ngeen dee de texeedi faqihu faajir borom xam-xam bu saay tan nañ ci yàlla musal wa imaamu jaahir ak ilimaan du jeng ilimaan joo xam ni mi ngi ci kaw minbar di xutba parparloo tax nangu wuta wax dëgg ngir yàlla parparloo en tant que ilimaan nga attana taxaw ci kaw minbar amoo lenn looy xutba ludul diw sàngam bu bokkul ci nàngam réew mi tàkk yow réew mi war a na tàkk nga di ko fay fayatoo ko yow yaa koy yaay joxe ndigal pour ñu taal ko la xawla wala quwata loolu lañ doon doyee imaam mas ngaa gis fu yonente bi xutba wax ju mel nii yow kay ñaanalal sa waay sa mbër mu bokk defal pexe yi nga xam ne loolu la luwaa bi may mu bokk mais bul encouragé kuy def ab safaan rawati nga di ko def ci kaw minbar boo xam ne ñëpp ko bokk xam nañ ilimaan ju gis kuy saaga nga ni saaga baaxul loolu yonente bi wax na ko ilimaan ju gis kuy def lu baaxul nga ni li ngeen def baaxul waaye nangam day am wala réew mi tàkk wa mujtahidul jaahil nag mooy liy xew mooy koo xam ni daa bëgg diine boo ne xat gi lay na mu naaw falaan waaye xamul dara mooy li dal xale yi bëgg diine lañ def ba dof waaye ànduñoog seen sagoon ak ci ñi leen di wax diine ñan la xale yi wallahi xale yi sénégal waxuma sax xale yi ab sénégalais rek ci boppam ab sénégalais moo bëgg diine ba boone muhammad sax mu naaw falaan boone muhammad lu ma sa liggéey joxe na ko attan na laa jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg a roy muhammad fekk da nga koo bëgg a nax rek waxoo ko dëgg gi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio xassidou online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek bu ñeenti waxtu joté fi ci général. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokkee leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkal leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ngi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi, def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñu xool rek mu yàqu, luñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolou ma nga suratul nur yow muhammad ali salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bëtt ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukay digënté bëtt ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar men tak seen skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamné dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu depp lay appare du gis dara
fekk beut la fekk beut la docteur ou docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu né ay rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassara ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeke aji beutu nga su bi di dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtta fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talib bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mi ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lu mu ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la cheikh abdullah mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxewon dal ni degna sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yaak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala tudé mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jëlal numéro bi ma lay bëgga jox dal dimay jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxulma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ma ndjare muni ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ma ndjare kon ci walu nday ci walu bay deret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gem ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxajuk mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waaw munima ak daqara fa nekkon daqar gogi ci rog ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won bañ ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal Seigne Touba ni ko and nañu gan Seigne Touba ni leen ko na aksi muna mané Cheikh Rahima Fall ci tatu daqar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu daqar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba bañu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Mathilde momako nekk bama joge ca gis Bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba nun ma may na la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wowe sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ñoo xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotu Seigne Touba diw sangam day mas na ma ni Seigne Cheikh Mathilde ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Mathilde sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lool ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te loolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Mathilde dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw loolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ jëme ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanam serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doliko ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deewu deewu mbettel gula wara nedal deewu mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبين دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اديوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بوني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neen yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekk nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا
yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalaat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewuma ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñun neewu ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurisul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol mune mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man dir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la way in yakadu lasina kafaru la yaslikhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa inna ma huwa ila sikrun lil alamin suratul khalam
sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha mu ni waaw waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen nañi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankob moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ta yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankob wax nak du te nak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankob mom lum len moytilo beut tamane yalla man namako it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabab lu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len takat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana don bo demé borom alal la warana don bo demé président la warana don de waye am kuko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal Umu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kérok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal
wa inni samaytuha maryama wa hiya bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim. Nuksun baram waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun baram neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kéro bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom ji ma accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ay beut musul ko ci regéjeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni dakoy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak martu tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxu wuti ko rek waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako lemu nako lemu nako lemu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indaay lol bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy du ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu tak

imraatul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba muné ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi no tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof jaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loolu ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ci tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoom yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bato ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët baay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulay nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëd yi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ngeen balma njangalé rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut regaju len baxam farjil basara walbatil sey beut khullil goor goos ak droit regaju yerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mune mo do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel
répétel kon bëd yàlla ci mucc yàlla do nga ci mën a mucc yàlla rek ak ko ci yàlla musal yàlla nañ ci musal bal ma bët moom yàlla rek ci mucc akum ci musal yàlla nañ ci musal yàlla nañ ci musal boo gisee ñi nga xam ne dañuy jëm ci wàllu sihr ñu di ko tuddee njibat njibat bëgg a lekk xaalisu nit ñi tax na saa boo ñëwee loolu lañ lay jëkk a wax bëta la jàppak cata la jàppak nangam nangam waaye loolu jërut dem ci ab jibarkat jëru ko yonente sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jàngoro ju yàlla indi loolu joxe na solution jëru ko da ngaa bëgg a mucc ci bët yonente nee na neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaq rek yàlla musal la ci da ngaa bëgg a mucc ci bët yonente nee na neel bismillahi lesi la yadurru ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wawa samiun alim yàlla musal la ba ci aaya bi ma jàngalee ji muy ma tara fi xalqi rahman min tafawutin day musle ci bët day musle ci bët da ngaa bëgg yàlla musal la ci bët laajal sëñ Touba wa kun muisan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa saril ayn ya allah yàlla musal la kon yàlla joxe na solution yi solution yi mooy lan mooy ñaan ñaan jërut dem ci benn sëriñ muy lekk sa xaalis jëru ko jëru ko de ndax bu naree amit bu ko yàlla namee kenn mënu ci dara waaye nag na nga fogaru mooy saa boo xëyee da nga am yére bu rafet bëgg koo sol liimu ko ni Mariama liimu woon doomam ja sa doom daa bëgg a dem jàngi liimu ko balaa génn liimu ko waxal aousu bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaqa tufli ko mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufli ko mu dem wala nga ni wa kun muisan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufli ko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñew garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut né na ay way bip 4x4 borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yoon nga sol ab yére ñëw simmi ko ñu sàcc yére ba mbaa yére ba lakk mbaa nga yow ak moom hôpital bëta bëta de da ngay solu yére rek romb romb borom bëtu mu ni ay waay bii rek kon liimu ko liimu ko bala nga ko sol liimu ko de waaw waaw yi boo koy wax da jaaxal nit ki waaye lu am la sharia dafa jàngale cheikh bamba nee na nit ku bëtu nit ku bëtu moom noonu la ko tuddee nit ku bëtu nit koo xam ne ay bëtum daa am tooke mu naa mu ni li ci sharia wax mooy nañ ko barikaate këram bu mu génnati nit ku bëtu moom nañ barika nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati ginnaaw bu génnee oto bu mu xool mu accident mbedd mu mu xool mu yàqu nit ku mu xool nga am ayib munaa mun nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati moo tax mu ni wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara loolu la sëñ di wax nee na képp ko xam ne nii nit ñi dañ laa xam ci biti tooy loo xool mu yàqu loo xool mu yàqu mu ne xam nga nuñ lay defal nañ la barikaate sa biir kër bul génnati fi ñu war a jëkk a tàmbalee ci sharia mooy
day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lu mu xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn wayla lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay wajile waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahl andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digëm ak borom nekké mu ni ko jakkare xamni ki toké beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko salmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bindu bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bindu bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bindu bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bindu ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fim na duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal
xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok gabbe njaay gi ni mu rafet té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci té xolalako yobbe xolalako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xol ak diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mënu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran di ñu ko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi suñu borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi penkok saw saluma ganar kawok suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobu ak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik mete tiwawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ni voyage biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari wa wet ge taxna
ñu ni waaw ñun dañuy toog muy dox tëdd muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu waxal li lislaam wax toog muy dox ci lislaam dëgganut amut daa wërta am toog muy dox dégg naa benn borom xam-xam bu ni araamut ma ne ah waaye di ëpp naa wax toog muy dox yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaari frère dañoo ànd kenn ki moom julli woor dëkki ko rek benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom ah bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg waay waay diw moo mën a julli waaye diw mën a woor tit sallallahu alayhi wa sallam ne ha ni waaw mu ni waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli ñu ne ah xanaa frère mu ni frère baa ko gën frère baa ko gën frère baa ko gën kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgganut bu ko kenn layal dëgganut toog muy dox xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñu ñun moom tooguñuy dox ñoo nga yor sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alxuraanul karim fi sabilillahi taala kon ñun génne leen ñu ci añaan rek waaye xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox wala sëñ babacar si nga xool ko naan toog muy dox subhanallah kon boo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna annas ala ma ataahumul laa min fadlihi yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax faqad aataynaa aala ibrahima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan azima kon sëriñ sàngoo yàlla nee na man maa fekk ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemuñ ci ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur wa aataynaahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moudou Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moudou Mbaye Thiam kay ngàbbal ma lii de bu ko Moudou Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccet mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moudou Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii waaye sant ko ko bi yàlla nee ci alquran bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaayu kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum maa ngi ko doon firil donga daara ya fële barki démb ma ne bi amwalikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ te bëgguma tudd kenn waaye sëmp ñu daara ñoom ñoom ña ngay business sëñ Moudou Mbaye Thiam nga fee di business am sëriñ daara bu ne fee moom businessut demul ngénte demul tuddëj mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihaat ko ci yoonu yàlla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom demul fu demutul fenn kooku mi ngi def ak jihaadu bi nafs sëñ Moudou Mbaye Thiam daan ni ah kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom ndax xeex naag bakkanam ba wutiwul dara
té man na business ni man amna amana sax bu doon business momay ëpp alal kon nak man lima amako su ñew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ci daara ja légui yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs légui ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbey cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yomul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñoñu yalla tax ñu ne man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxone ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya da ci bolé walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li nak mako yobul daara mustapha mbay sa bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko liggéey bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam d'accord ci tok muy dox l'islam d'accord ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé suru diwlin bo nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mënni fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko ma yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di ni politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am leen ful la yeen serigne daara yi ñeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni da am ñox ni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiku sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak le mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mo koy faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jangnu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddi gi fan ak wër rek inshallah sun borom ku baax la yalla may guddi gi fan ak wër sant sun borom sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi
ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqare te rewul ñi ñi ngi woote di ñaan ñi nangam ñi nangam nga xamni kenn ku ñi nga xamni ki am na yene da mënu waye am na yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ñi nopi na mané dede nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom new ci daara ji non la deme ci dongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñu jangi micc mbay ja nga xani ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari dañ ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmed bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bon ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddowale wërsegam nit mom mën ta juddowale xam xam waye dana juddowale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 sur ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wëré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolu dang ko juddowale jang du la ko tardel mukk jang du la ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gaayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ diké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina isa arada allah amran ayya allah lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reey ben mu bako def yonent wala mu bako def bu sanan wala mu def ko bako def waliw istidad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina al nafu daraja am yam boku tekki juddu walé wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni juddu walé na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen waliw bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bude yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul waliw ba nopi bala nek yonent day nek waliw ba nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran biñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ca dañu def li ñuy tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñuy tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné mën nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacké tedd di xaar li ñuy tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag du ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana nek fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tufa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasiro ni biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojja ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu agg ci
te ko sun borom loolu wax ci alquran suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gëm ngeen fekke ni ngëm gi deug la ginaaw ngëm ragal yalla gu mat mo ci wara top mu ni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni ko na xepil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur budul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun mu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako mu ni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo faté contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nanguni yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma te ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signante won ak seen borom rabbi sutu jall fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok ben rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jall sun borom ni contrat bi ñeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fep sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla taragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni biñ ñëwé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawma ala subrabikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tek ci ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi munu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu munta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana dina beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yowmal khiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg aljina rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo doon xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yowmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk duñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na ñu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom dafa wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi ndax ni ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti tuba ni yeyna
xam ngeen ni waxtaane naa ko ba tay ci xuqa dañu wax ni Seigne Touba li tax mu bind xuqa al khadima jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu Seigne Touba ni ko waniyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadima jaxate kala moni Seigne Touba yenent bi lay neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam act yépp mi ngi tégué ci intention act yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam act yépp rek mang ko tek ci intention neñu mu waxé loolu Seigne Touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou sama xel du jox ci ñom mukk neñu lool la Seigne Touba tontu al khadima jaxata kala ne ba mu delo keureum mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mune ah kay yalla na jaaduna ñeñu ni de kalimatu huqa rek la bindon ci wenn kayit yonne ko ñeñu Seigne Touba doxé ci bind huqa Seigne Touba ni yalla na jaaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni Cheikh Saliou Mbacke mi yalla na jaaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni Cheikh Saliou Mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni Cheikh Saliou Mbacke suuf sang koy joy asamaani juroom yaar yi ñi koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fatlikou muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ku am xel muni man Seigne Touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kula gën ñu diko wax Cheikh Saliou Mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy Cheikh Saliou Mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam Seigne Touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé muso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni Serigne Saliou woma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñag ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni aggon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan Mustafa Mbaye Sam dani Seigne Saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñag ñag sharia tasare xoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo Seigne Saliou lani bakkarok may fatu li fi ak yeen ng koy def dana ko donoser Seigne Saliou Mbacke defarul nit ku xoti sharia ku wedd nga dem laaj ko Seigne Saliou Touré bu ties Seigne Saliou Mbacke defarul ku ñag ñagub l'islam ku wedd nga dem laaj ko Cheikh Saliou Mbacke mi fi nek wala nga dem Cheikh Moustapha Saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dédew wé kon nak bo dé xoti sharia bu nupp nak di tuddé wo Cheikh Saliou Mbacke da na la wax ni joté wo Seigne Saliou dara Seigne Saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni Seigne Saliou defar tañ xam leen fa Cheikh Saliou Touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye Seigne Saliou wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo top seen mbakan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay WhatsApp
dima jema jabul yese deg nañ ta luñ ca ba deg nañ ca luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ca kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu señ touba neena ñoñu dana len joy ñi melni señ salim mbacke dana len joy de gañi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom té rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wama kaanu munsirin wala sun borom wax ci suratu dukhan cheikh salim mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran dañu deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salim mbacke yegoon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salim mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salim mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salim mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gisé manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mune bo gisé ma di la ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk dana ñew de cheikh salim mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wax mud rabbaka ata yatikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fakannama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci ko waxlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañ dara ci tuyaaba mom sallallahu alayhi wasallam gis ni kon di mu doñ ni bëgg waxtane ni cheikh salim mbacke mi ngi gané adina amal sosil
min ijriya moy gaday ga amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara suñu xarit la suñu walena bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabb hadhihi dahwati at-tamma wa salati al-khaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa fasul allahu maqaman ma'mudan allati wa hat rabbana ma khalaqta hasabata lam subhanaka faqina adhaban nar wari me ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñuuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla neena mom serigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik ak juma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh Muhammadul Amin adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sereewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko te mo wax legi li sahir bo xon ni iza ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ay allah lahu al asbab waaw sayyidna umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu naqari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi sitwa jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu wasallama amon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni mennum Seyna Ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis koy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla wolu yonent bi ni bu di safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dukk way li nga xamene ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba kenn duko nat mom ko
lool rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé nenañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekk li bopam dal di dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi bi ci seuss lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digge mak aljana dara duxa fa luddul sebre rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jëf jëfi wa safara dem safara comme nonu nga xane non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digge mak safara dara duxa fa luddul rek ben jiego mu jëf jëfi wa aljana sun borom wolbeeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkene sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defander diine imam la man l'islam la doon defander ñun ka ko yoon yeen ci yalla muhammad nga and loon di xex mu ni man l'islam la doon defander bimu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara di suku lu waxu tabbi rek sun borom wolbeeti ku mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara di suku lu rek mu dem safara sun borom wolbeeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ci nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ci nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wajuram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy wajuram wu gor wajuram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik la adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni أبخالنا بفضله سالئة باخلنا جاء به سالئة أبقاء الشمس في سما دهره يسقل منه وجهه الكالئة أبقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحة أو كما قال رضي الله تعالى عنه نلمهم الشيخ محمد لم يجب أدقني بسن تبا بنده batub salih salih a jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam dim adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu ta am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi ni
moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba mel ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni ma ngi koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yu sayol amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenti dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mané salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexaluko boko don wañi du jex ci misal dana wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koku rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference
dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day du won jëfi cheikh sali du won jëfi cheikh sali de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddo wa cheikh salih mbacke ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbacke ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cienou baat bu nuppi fatte ko ci baat bi fatte ko ci baat bi seigne salih mbacke bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cien di aksi ci mom bimu souké ba ko jox loxo cheikh salih mbacke dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot bulul da nga xoti sharia cheikh salih mbacke bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuramu tedwa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nopi di defare da defaro bo nopi di defare lola taxone bim ñewé mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ña nga won te daari cheikh salih mbacke way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topon señ touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istikhama gisuma luko gëna reuy istikhama mbolam daraje yep istikhama ci gëna kawé te cheikh salih mbacke cheikh salih mbacke def nako ci cheikh salih touré bu ties istikhama istikhama sun serigne salih touré bu ties budé istikhama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istikhama istikhama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne salih mom ñim defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciow ak wax rek di togn seigne salih rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani ولد الجسم وولد الحال ولد الحال يورث المال واي ولد ولد الجسم يورث المال واي ولد الحال يورث الحال والمقام لولو سيغ توبا كو بيند رضي الله عنه سيغ توبا نينا دوم نيار لا دومي درت اك دومي روح ني ني واو موني دومي درت على لي باي بي لاي دون فقد جيخنا لي في باي بي دون باي دال موكاي دون فكيني باي بي باي ني في اي طالبي دونتي مام xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi baye bi baye
addi ñu dajale mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gasoil dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bayyi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak mbotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ru bi lepp lay don mbotum bayu ru bi bu ko defe bu la yalla defulul tawfiq nak yawma dun lola nang ko fay añane waye añane gi dute yalla def nako ba nupi rabbul sitwa jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bokku ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujjii yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batin bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmadou tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñooñu ma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu dox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu dox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi roy la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet mu don lola musibam amna seud bo xamni mom tani wul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timi souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timi souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox
diko joxumalako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man señ Touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alassane Diakhaté Serigne Alassane Diakhaté momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko Serigne Touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do gudd ba jeggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñet 300 bobu lool rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh moudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindeedi yobbu fa ben borom xam xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Amadou Gaye Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina dama fa nekk ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ni waxtane ba djubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke djibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté domi al qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako lenn ci Arut jangal nako it lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatte ni momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax Amérique nim mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamé ni wajuram wu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba neena won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut
sama njabot tay kuy dund ka faatu du len munu len yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak choona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba biñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ne sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا من نمي سما جام تخي ما كاي اورينتي با تك كو سي لوخاي كو كنرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكي ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نيلا يالا ميغي سيتي ني بو فك يالا لا تاخا جوك واي خامغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom diingat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ab waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adama yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limi wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accès kenn ko nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ko nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko
mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sebe di mangi jakarlok mom Cheikh Saliou Mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara tax ko juk lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet mu jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xamni mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeureumam liggeyel Cheikh Mahamoudou Fadal ba am ngeureumam liggeyel

naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaay lo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legui nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagas fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku di ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sab saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witone moy sa sens bu jéxé fofu nga yam ana faatu rek ah bu kérogué ci witone lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witone lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a
watax sahir bi ni baye bo

gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxuñu ko it bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokko ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab sunna ji nga tek ci alal kitab sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis les sair bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu al fitana sair bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teret melni ñu teret yawo ci ay nelaw ni jak al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muni loolu tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna ajalu allazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wugo loolu mën ta am sun borom ni loolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala mandu fekkewuko mandu fekkewuko de tont la moy kala mandu fekkewuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol mën ta am mën ta am duma len yamale mu dama len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal mauta wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al asrul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top samay ndigal bayyi samay tere bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top samay tere nak mu yobul leen safara mune lolo tax ma bind dund bind dé waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mune cey bul won ak dé cey bul won ak dé lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak dé kon adina neex dé
lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam hmm boram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu téddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccodi ki bo xamni señ tuba amul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio diku li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ tuba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ tuba amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ tuba diglé bay wo li muy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defa wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax ba ci gem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari bokko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ay sen tay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga chaane waye bum la teen negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidain ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nepp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fekk na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma juk waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogale ma ñu ngi sama doom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax ma yu bari ñuko nakari ci mom mané baxna
ma daldi jellu ci dara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko walé mu ñew fekk ma ci territoire bi ma nga amé won genn mbusu tangal mant fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw man ko dama lay yalwaan ngir jëmmi señ touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu fi ma door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yobone xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggone bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex da di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sam ñub nañ xam sam bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena sofu Seigne Touba mi nga xamni moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci sufam rek te ñun ñepp moy sunu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal keur mo len yobbu keur donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Moudi waxtaan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtaané ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonent bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi juk fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin don ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ñoo xamni ni ñokay jang wuta leen limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo
niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa cheikh salim mbake ko dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokké len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw mune ko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaar témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci atmi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakari ci atmi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolay moy lima gëna nakari ci atmi mom lolay ma gëna nakari ci atmi kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tudde naam sayidina khadir lañ ko tudde xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamne moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne Moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momulé ñu koy nuyu té diko gëreum diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di fégnal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy toppé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñu ko ci sant bu baax diko ci gëreum ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit nuyu nañ ko ñu fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass mi ngi fofu ci Italie nuyu nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne Cheikh Mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolu mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lumay wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci Amérique waye keuram ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysan ren bim ñibbi se Senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne Ibrahim Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñing koy nuyu Ibrahim Khalil
Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek feele ci Côte d'Ivoire fon tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci Mbacké waye ma nga feele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal Yalla yéeru da rafet bu ma rus ko sal Yalla xam nako wa mbassay yu ris yoyal da fa rafet ba nga xam ni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jazaa Yalla la Yalla fay te def ko ci sa téré jëf ci melni Serigne Cheikh John mu nga fele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ndaay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Alamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir Yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma ju mi te xer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sotek jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci seen saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sullu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee al xalbul himaaya, wala al xalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabistoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun laa dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram mu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawaruñ wax lasa xam ngeen ni sawaruñ wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarullahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu ñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dag ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñu ko wala wa riiw sang wax ñu ko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale ko ko moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dandal muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex waxam ni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatini le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa saf xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mahesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adaga ni diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt niir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu len di waxtanal taxon na buñ fa masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak no nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagne ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimiya neena al xalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تود رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji moma ko xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari ngebot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu sallim inna la al qalb al mu'min en tuwan yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la yu nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy kudul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemm ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemm ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko fagul seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu ni ci ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum jim khol di taftafi mun rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mun rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu munisadum imanan munisa bo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër ni way fo leen fekk wa ala rabbi ñettu bakulun fo leen fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye bo ñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali ma doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu téré risque ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagadi nga feñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom té lañuy yam dédé way ma rasana mi fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu noy way gem ñi deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin

sadaqatul jariya muñ alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ci fu ñu wax kër ma faal fatina turwa waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wër ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal lam ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasakallahu xeyri jasayihi moom day bañ ko wax turam waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nàngam ah kon ne di nga xaddi ndax ba juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi sitwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilah lasi bi nicmatihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa ñu sant yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répéter faté man na la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababu bo li nga xamni sax mo xawatané touti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci kuy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax lax yaang koy dagal kenen mu dila ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabarak wa taala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lamm mi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lamm mi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay denk yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruj la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmadou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci deukup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab deukam xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamni dama leen di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtul ay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkam di adressé wo ab dekkam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna batay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalat bu wute ak xalatam